Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasize mchano banafa batuuliriza essaawa ziweze bbiri ez'amakya ag'olunaku olwaleero. Akadde kagookya mu bufunze wano kushika mu 7:09 nga gakusomerwa Bujaba Hamida. Pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'asaba abantu okufaayo ennyo okuteekateeka ebyenfuna nga bye binaabayamba okuggyamu amagoba. Ate ekitongole kya Kampala Capital City Authority KCCA kivuddeyo n'ekitangaaza ku mataba gazingako ekitundu ky'omu Kampala nga muno mulimu akatale ka Sentebale ku Ddemba akamanyiddwa ennyo ng'Owino n'obulala bagamba nti nno gano gava ku kusaalimbira ku mikutu egisaabaza amazzi. Ate yesabawolereza wa government Sam Mayanja asamba zebadde bibungesebwa nti akulira akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission. Mariam Wangadia yasuulawo ttawero ono agamba nti yawandiikira omukulembeze w'eggwanga nga amutegeezaako obutegeeza nti yeetaaga okuwummula. Ye pulezidenti w'ekibiina kya UPC Jimmy Akena akubiriza gavumenti okusitula omutindo gw'ebyobulamu bwa Uganda kubanga amaka agawerera ddala 84 ge gafiirwa abantu baabwe olw'okulemererwa okufuna obujjanjabi obusaanidde. Ate bo bannassayansi bakizudde nti ensiri ezitera okuleeta omusujja gw'ensiri zitera nnyo okulumba abakyala ab'embuto ssaako n'abantu abeesiba amagengere. N'okuwulira omusango gw'abantu abagambibwa okutta eyali akulira ekika ky'endiga Engineer Romwa Bosa Kakedo, omulamuzi wa kkooti enkulu David Matovu agwongezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno nga kino kiddiridde abamu okubawawaabira omusango guno obutalabikako mu kkooti. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu ganiriire ku ssaawa zaffe ezinaddako. Nze Bujaba Hamida temuva ku mukutu.

0: mutwala mate dagala juka tubadde tugula ligule.
1: Mm.
0: Nangamba tujja biraba.
1: Okay, akadenda bakoka akaduka. Bwe yamugamba nti bagenda kubiraba. Era ndaba akadde kano ko kaddese ndaba programs enda nyingi zigenda kujja mazzi solo kwanga zikwongerayo. Mama Mayanja holiday mu mbozi ya fene so senti okusomoza okona kona kuyayitamu Mayanja ku myezi omwenda wetwogera gyayina kati agenda kuweza kumi si ekyo myezi wezi azula atya nti Mayanja ayina ebituli bibiri ku mitima ebyo n'ebisingawo nzikiriza amapurogulamu yaffe yabukuli butya omulundi gwaffe ogwokubiri ng'akyaddeko wano tujja kwongera te okututona emboozi eyo sola okuba nga tumanya wakati Mayanja ng'ayina ebituli bibiri ku mutima mbadde omugayi lwega hamidwasa kulwakiko emusanvu akamuze mwenda pale fm kwale muntu wa bulijjo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
2: Kano keka de, kano keka sera. Ako kutusa kakanyumeroko, bukuli butia. Nesonko Haruna Badru, wanokupal FM. Bukuli butia mkwano.
3: White Star Magic Premium yesabuni wa buongo mpya. Ajute birunge byenja ulo, okuva mu bidiko. Onayongera ku byonsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic wa buonga, okuva ku duka likuliokompi, oba supermarketi. Ulile cha magere chikume nguwezo nga nyonja nyo, olunako rana.

0: mugambo mubadde mu secretary general yennyini ani David Rubongoya era anti enteseganya zino zibaddemu Benjamin Katana banange temusalako obuna mu busale aba TikTok mwino omuzombi kati mwinzo salamu kano ne musale oligino saroligino gwe lwacho bwa ku cartoon kankongere ruma nti munange bibaddemu secretary general David Lewis Rubongoya nebiberamu Benjamin Katana ono yakwata ensawo y'ekibiina bibabadde wakati ku meza tukimalirize bino bya bufuzi kakati side ya government amauli egaraga nti mubaddemu mubaddemu ambasada wa Uganda mu kibiina kya mwanga magatte Adonia Yebare akibaddemu ngayogera nani ne Katana nani ne Rubongoya nipi ebiwakanyiza lugambo era olumazo ku olugambo nenkubulira reaction bani abarufulumiza rekinda manyika nemwe kamba bulira akantu kam state house eyo nemwe nipi fetugen tuba wensuira bona abantu bayino olugambo mama meeting zigwa mu state house olina kusindikira message ngatomumanyira amana najisimula Aulia kusenikila message obi ogele nama na ajisimula. Aulia kubile simu na gama ti. Oliwa ndukue. Nenga bagami iti bandange. Kakati mune binje bigenda masu. Nemuta bitege. Na yevi mubi manane bikulachi. Nebivayo. Sigami iti bino bitufu. Nkugami ya basajja beye wakanyi. Katu wabaduwa malala katana bako la kanti na woga confirming. Wa in fact kano NUP tenda bako goge lako. Elabu inabe goge deko njaga kugamba. Dunoru gambo la roluliwo. NUP tenda reactinga. Olugambo tetusobola dukulu okujja ko nga olu reaction ngabe ngamenti NUP egambye si bituufu naye waliwo olulala ndugambeko ndugambe bankoze bubyo dugamba nga NUP tennabakwanukula oba ebibiina ebya kubanga luno olulala olulala sirwa okay kale olumu lwa NUP olulala lukwata ku bibiina ebirala Kolentia. Okay. Kozentia ya Rabbi.
1: Inswira. Yukutisenge.
0: Oh. Kakati. Olugambo note tukoleka abako olugambo ba anyway tutegedde nti ensonga za iPod luno olugambo nalwo iPod NUP n'abakulu bakyateesa era nti walabika waliwo ekituukiddwako okulaba nti byonna biggwanga kyagwanyi taliwo NUP ebeeko byesayininga edizibwa mu iPod inga chagwanyi taliwo Zedwiga lina abimale akuna guwe gali ngakomezao sigena kuongera ko kirala kyonna nwa nkobadde we kiri sigena kuongera ko kirala kyonna kakati gano gensembayo nago mu nswera batugambye nti abakulembeze b'ebibiina by'ebufuzi abali mu iPod byonna bina babiwedde bagenda kufuna motoka bagenda kufuna motoka atenga si ya bulijjo si ya bukadde kikumi si ya bukadde bibiri buli mukulembeze wa kibiina nga mema wa iPod ku mulundi guno birimu emmotoka embaaya nga si ya bukadde kikumi si ya bukadde bibiri si ya bukadde bisatu nga si ya bukadde bina nga si ya bitaano nga si ya lukaaga nga si ya bukadde lusambu wabula nga ya bukadde lunaana bakole emirimu oh my god Allahu Akbar. Engeje ruli olugambo. Sigena kuongera ko kintu kyonna. Era nkomi yao.
1: Inswira. Yukutisenge.
0: Pale FM kula eri omuntu wabulijjo wolonyo kumanti otumbu de. Akadde kanu kankutwali wa musawo shifa. Ngena koma onkubulira ebisigadde. Webuli nyoku banti nati okutu otuuliriza musawo shifo kuba mu chiwaiti
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نبزا وشتوى الله ويشتوى دولا مو وكتوكي ساوي نو غاتشاري بلام. تموبزا وشتوى الله بانجا يا غابولام. بانج باري يبرد نفع الحمد لله أشات تدمو أبو أو دولا مو وبولونجي. Nze msawo shifa okuva ku QYT nga feba kafulu mpake beja omubiri gwonna gwe nali eyo ng'otawaanyizibwa owankadde olumizibwa ebikuluma tobimanyi lwaki tujja ku QYT jangu ku QYT tukwekebejje nabagamba fe tulina mashini eyekebejja omubiri gwonna buli kamu konna akali mubiri mashini ene ekajjayo n'otegeera ekikutawaanya ekimaze ebbanga nga kikutawaanya mujje mwekebezi basiraamu mujje mwekebeze mwenna abantu ba Allah abali eyo otegeera ekikutawaanya mashini eno kyali ya sente entono nabagamba mwenna ava ku paalo emitwalo esatu gyokka ne bw'otuuka wali receipt bakweyesa kitundu nabagamba nti nabawaka promotion yako olw'ensonga nti gwenna awuliriza Power of Africa nakuwaka offer ako jangu n'emitwalo gyo esatu gyokka tukuteeke mu mashini tukwekebejje omanye ebikutawaanya ebbanga lyomaze ng'olumizibwa jangu otegeere ebikutawaanya ebbanga eryonna ate era abaami mulina obuzi obutaagala kwekebeza mugenda okujja nga muyidde muweddeyo mujje mwenna tubakebere mutegeere ebibatawaanya ebbanga lyonna gwe nali eyo ng'olina obuzi obw'entambula embi y'omusaayi osanyalala weerabirarabira omutwe gukuluma gukulemeddeko otandise ofuna kasikonda otandise ofuna kamunguluze nabagamba jangu tukwekebejje bwe tumala okuzuula ekikutawaanya eddagala tulirina kiki ekiviirako okubeera nga omutwe gukuluma nnyo ki ekikuviirako okubeera nga weerabirarabira jangu tumala okwekebejja otegeere ekikutawaanya olyoke ojjanjabe ekyo kyennyini kyotegedde ate era abaami tulina obuzibu bwa prostate tugenda okutegeera ng'olwedde tekikyasoboka nga tukyasobola kuwona ne bujja nga bukyali ne tukwekebejja mu sipiidi oba oteredde okubategeera butya bw'oteekeddwa okubeera nga weehandolingamu kale jangu gwe wenna ali eyo ng'olina obuzibu bwa prostate infection olina obuzibu bwa prostate enlargement nabagamba obumu ku bubonero obulaga nti olina obuzibu obwo okufukaafuka okulumizibwa omugongo okulumizibwa mu ndira okufuka omusulo nga gwa yero nnyo okufuka omusulo nga gulimu nga gulimu ekisu ebyo byonna bwe bumu ku bubonero obulaga nti olina obuzibu bwa prostate abakyala naffe tutawanyizibwa ne infections ezo zituluma zitumazeeko emirembe abamu zitulemesezza okuzaala abamu tetukyasobola kubeera n'abaami baffe lwa nsonga ezo jangu tusooke tukwekebere bwe tunaamala okwekebejja tugenda kuzuula ensonga ekuleetedde lwaki tozaala infections ezireese ekyo oba katonda kutonda nga tozaala byonna ewaffe obitegeera bulungi nagwe nali eyo nga olumizibwa omugongo abantu balina obuzibu okulumizibwa omugongo mugongo gukuluma olumizibwa ennyingo banaye mujje nabagamba nti gwenna alina obuzibu okulumizibwa ennyingo tulinawo okoneka ofa kintu abateerawo ak'ebigere tulinawo kamashini kabwerere ojja buzino nga mamusawo nze nakuwulira ku paalo ng'ogamba mashini omuntu alina obuzibu bwa saturation mashini yabwerere alumizibwa ennyingo wansi eno mashini yabwerere jangu nja gikuteekamu nga tosasudde wadde ekikumi ofune ku ka ofa ako mujje tubajjanjabe ffe ekigenderwa kyaffe kubeera nga bannayuganda mwenna mubeera balamu kyetwagala kale gwe wenna alina obuzibu obwo jangu tukwekebejje ate oluvannyuma ofune obujjanjabi eddagala ffe tulina weriri ng'otawanyizibwa alsers zikumazeeko emirembe jangu ku kiwaiti eddagala tulirina eddagala weriri nowonera ddala alsers ne ziwonera ddala bulungi ate nabagamba nti mashini ena aba mulowooza nti tugiteekamu baana bato n'abaana bato tubateekamu abaana baliyo bakaaba embuto buli kaseera embuto zibaluma temumanyi kikitawanya baana bamwe mubaleete gwenna ng'omwana wo ali waggulu w'emyaka 7 tumuteeka mu mashini enene ali wansi w'emyaka 7 nabo tulina mashini yaabwe gyetubateekamu machine na wagamba teina side effect yonna teina chegenda kosa kumwana wo atenge genda kujira yo buli ndwadde yonna eri mu mubiri ku mitwale 3 jokka abapalo mitwale 3 bwonkubira notangamba nti ova ku palo notuka ejipa mitwale 3 ne chitundu meka stonga amusaunze vude ku palo ejipa mitwale 3 jokka era namba sinatuka no gamba omwana gambisa chintu amugaanze musau ya ngamba emitwalo 3 jokka gwe nava ku palo the sente zosa sula olumizibwa mu lubuto tomanyi bikutawanya jangu ku chiwaiti eddagala weriri gwe na aliye yonga oyina buyinja mu nsigo otawanyizibwa ekibumba bagambo ina hepatitis B na bagambe eddagala weriri tulirina aina kidney stones eddagala weriri tulirina elimulungula obuyinja obwo ne batakulongoosa mujje okimanyite eri abantu abalina obuzibu bwa hemorrhoids eddagala tulirina weziba nga tezinnafuluma nnyo weri abajja nga tezafuluma nnyo awo oba omuna yolekedde genda ku sajale ne bwojja nga zikyali eddagala weriri lyetukuwa hemorrhoids ezo ne zigenda bulungi hemorrhoids zikwa bubeera bunyama bufu butukeeyo wansi wetufulumira abasinga obungi abatera obufuna bafuna obuzibu bwa constipation kijja olw'okutuula ennyo okusitula ebizito omuntu ng'ayimirira nnyo ebyonna bireeta hemorrhoids temulowooza nti oba kiva ku constipation kyokka
0: wewetulowe enamba y'essimu lwakadde
1: enamba yange ez'essimu
0: 0752
1: 5 ndale 0 musanvu munana m
0: ana munya musanvu
1: chenda musatu 0 musanvu tano biri
0: mkaga musatu
1: 0 munana 5 mutano ndale 0 musanvu munana m
0: ana munya
1: musanvu chenda musatu
0: musangibwa wa
1: tusangibwa kamwokya okumpi n'essomo lya kitandi primary school gwe nanajja nkubiraako ku namba zange z'amasimu obuuza musawo Shifa Nakalema nabagamba bapaalo nina akammwe ako kafefeka nkawa bapaalo buka bavudde ku paalo era otuuka obagamba njagala musawo Shifa Nakalema
0: tubadde mu atiri ogusemba
1: 0 musanvu tano biri
0: nkaaga musatu
1: 0 munana
0: 5 mutano
1: 0 musanvu munana m
0: ana munya
1: 7 mu musanvu 9 musatu musawo Shifa Nakalema
2: obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleza MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
3: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mukujjanjaba endwadde nga bakozesa eddagala ly'obutonde. Tukoledde amajaani ag'enjawulo agayitibwa Ashifa agakoleddwa miti egy'enjawulo omuli omuti gwa Habad Sauda. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakakasa nti guwonya endwadde zonna okujjako obukadde n'okufa. Gajjanjaba bagaziwa prostate gland gakola ku baami abanafu, pressure, sukaali, omugongo n'endwadde endala nnyingi. Ashifa agula 5,000 jokka. Fetukula amajaani ga Albayan agajjanjaba ebika bya ulcers eby'enjawulo ne Respa syrup akola ku ndwadde z'ekiwanga. Ate tulina ne immune boosters. Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gw'okusatu opposite n'omuzikiti. Essimu 0702 48 92 97 oba 0774 685 93.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwe wale kukumila kumukuto. Chikumbo msama katonyaza mwenda pale FM. Ekula ili mtu wavulicho. Mbakuli sayo wa mkugu. Mu program ya Inside Story. Atela wantu nimba niliza program ya News Hour. Gaba maulide okuva mwansonda za kwange zenja ulo. Aba sasa wange jivatu se okusobalate okakutusako. Nakuza umwazili kumina mkaga. Umwezi kwa Julai mwaka pili avile mumukaga unako rakuna ate kalenda yobu islamu unako ralera zili nako zomwezi nako zomwezi zili bili unako regulo tuwa ingide umwezi omupia kwa safal era unako ralero unako zomwezi zili bili umwaka lukumu vina na mumunana kwe nake dengo ulimulambulu unjito inachukuluma weba za katonda hata urechila vachacha kuwade echo kubatenga ulimulamu Anyongelo kusasa kwa wanafe wafunye misubwe jenja olo, wanafe wafiritu wako avantuba mwe, tugambanti inna lilahi wa inna ilahi rajoon. Alla ya gawa, hira mungiri yumu watio iye jawo. So, tungelo kusabira avantuba fem, abatuvude kumaso, alla basonyewe na vivakula, ngabachali abalamo. Aba ina barade, tisaba alla basuse, aba uvulamo ulonje, aba weshifa. Ate mwaba tusa kumasanyo agenja ulo, ana mwetu gamba ntituli wamu na mwe, tusanyo kila wamu na mwe, muyoge yoge banafe. Program ya maulire, tubira uwe ramande, mpako luna kulubara kutano, ukubira daku sawa mkaga, mpaka sawa mwasambu. Nza kuluthum shatra, ukuva mwachitongule chibi maulire. Ampo zira, nginda kuwa nonyako, abasasi wangibali mbitundu bie guwange vien jaulom. Tuja genda kuwa liri, muministri yebi wala mo, buliaba hamida wali, agenda kuwa tuvulida. Unako lalero omuntu wabade achaku mibu mduwa lido emulagom. Aluvanyumaro kubate abada janjibu wachiru wade echebola. Unako lalero asobodo kubanga asibu duwa. Era minister webi ulamo Dr. Chris Balio Musi weba chagaminti. Unako lalero wagendo kutani kukubale nako abiri mulomo. Era singa wezina guwako baja kubate bala angirira anti Uganda kati techaina achiru wade echebola. Ate waliri kukoti, unako ralero, yali umlodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago na yako mezetuwa kukoti. Machi indie, okulabate, okusaba kukoyateka yu kubangate bamwe imirira, omulamuzi kukiriza wabulate, omulamuzi wakoti eno, asazeo na sindika Salongo Elias Lukwago, waliri mukoti enkulu, atandike okuwele nemba nemisango eja mugurako. Kasoke nde Francis achage na maso nokutambula. Nteka teka za kubanga te abantu bagena maso nokuwandisa abagala okubanga bachikirira ebyalo baba sente bebyalo n'obukiiko babakyala bachagenda ddala maso nokubanga bewandisa batanise olunaku olwa Monday mpaka bagena komekereza olunaku lugenda kubeera lwa Sunday nga nakuza omwezi 19. So kasoke nde nteka teka eno ali kujirondola ngenda kuba naye munonyako atubulire biki ebigenda maso. Oludu na ye jari mbitundu ebye msoga tugena kuma na ye weba chyo tumunonya kuna yo nakura lero njagala tutandikene mbozi ebye ulamo iranga omuntu omu abadde acha janja biwali eri mtu waliro mlago oluvanyumaro kwa tibu chiro dechebola onakura lero wacho asobodo kubanga asibulwa nga maze okusuka kati minister ebye ulamo Dr. Chris Balio Munsi abadde unyo iranga gambie nte onubasobodo kubate timu ya basawo nga bamujanjaba eranga kati awonye eranga kakasidwa tachaina chirwadde kino wabula agambye nti batandise okubala ennaku eziwera ddala abiri mulumu eranga wezinaggwerako nga tewali muntu yenna azuliddwa mu bulwadde bw'Ebola olw'eggwanga ligenda kuba ate lirangirira nti ekirwadde ky'Ebola basobodde ate okuba nga bakimalawo mu ggwanga lyatu Uganda wabula era ayongedde okubiriza bannayuganda wadde nga gukyali weguti atusigale nga tuli bulindala naddala ababali ku nsalo eya Uganda ne Congo babere nga bali bulindala okulaba tenga ekirwadde ky'Ebola ate tekikomawo mu ggwanga lyatu Uganda katufuneko ku ddoboozi lya Dr. Chris Balio Munsi minisita w'ebyobulamu wali eri ku ddwaliro ery'omulago nga basibula omulwadde abadde asigaddeyo ow'ekirwadde eky'Ebola.
1: Tule wado ya mulago ku treatment unit ya chirwade cha Ebola mutusi nyuvula mulwade asemba yo kwa langirira endwadde ya Ebola olunaku gwa May 15 nayo kuva olunaku ogwo twakafuna abalwadde abiri abatestinga positive w'ekirwadde kya Ebola kyanaku nti babiri bafa ate abalala tebawona olwaleero abasaba baffe aba Mulago Ebola Treatment Unit batuyise okusiibula omulwadde asembayo kitegeeza nti bonna bonna bonna abakwatwa ekirwadde ekya Ebola babiri bafa abalala bonna 18 bawonye ne baddayo ewaka. Kikulu nnyo kubanga kitegeeza nti abafudde bali ebitundu 10/10 ate ako katono nnyo kubanga bulijjo ekirwadde kya Ebola type N yabundi bujjo ez'abantu abasuka 3/10. Awo twagala kwebaza abasawo baffe abakoze obulimo obulungi nnyo okulaba nti bajanjaba ne balabirira abalwadde ne bawona. Bonna be twafuna bali kumpi nga 10 twabateeka mu isolation enaku 24 ne zigwa tuba discharge nga bonna ne bafuna ekirwadde kya Ebola. So twagala kwebaza abo bonna Government ya Uganda, President Yoweri Museveni, abadde akulembera olutalo. Twagala kwebaza WHO, UNICEF, bonna abakolagana ne gavumenti okulaba nti tufuna ensaanizo ne zonna ze twagala okulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Bw'oba tusiibudde omulwadde asembayo, tekitegeeza nti ekirwadde tukimazeeyo. Omumbalirira y'ekisawo, language y'ekisawo, bw'oba omanejinga Ebola, bw'oba odischarginze omulwadde asembayo, otandika okubala n'obala ennaku 42. 42 bwezibwawo nga tofunye omulwadde yonna wenna, awo olangirira nti kati Ebola tukimaze amaanyi. So kitegeeza nti yes, kituufu omulwadde asembayo tumusiibudde, naye tubeere beegendereza kubanga kibaasa kusoboka nti tusobola kufuna obulwadde obulala. So byonna byonna bye twalangirira by'okukola, kunaaba engalo, ebyobuyonjo, okukozesa sanitizer, ebyo byonna bigenda mu maaso. Abantu baffe abali ku boda ye Congo balabe tubabeere beegendereza kubanga ensalo eboda twagigalawo, tetwagala aba Congo bayingire mu Uganda n'abannayuganda bagende Congo. Yes, kikoza abantu naye kiri kyakutuyamba mu kulwanyisa ekirwadde ekya Ebola kubanga balwadde 20 be twafuna 15 bali aba Congo abava eri Congo ne bajja wano okufuna obujanjabi. Bana bali basawo bali babajanjaba naye si ba wano, waliwo kesi ezasooka ezabeera mu matwalira amalala then omu yali driver. So ekirwadde kya Ebola ki tubadde tujanjaba kiva eri Congo, ate Congo ebintu si birungi kubanga reports zetulina ziraga nti balina abalwadde nga 12 plus bakafiirwa abantu nga 7 n'okusobamu. Kati ekizibu kikyali kinene mu Congo. Y'ensonga lwaki pulezidenti waffe yakolagana ne pulezidenti wa Congo ne bakkirizigana nti ekirwadde kikirwanise wamu gavumenti n'abantu ba Uganda tukolagane ne ba Congo. Naye twakamala kusayininga endagaano etugata wamu Congo ne Uganda mu ndagaano eyo twateekamu nti tugenda ku okusindika abakozi baffe abasawo baffe abakugu okugenda Congo okuyambako banaabwe ab'e Congo ate batuuse baliyo bakola. Tugenda bwogerayo n'abalala tulabe tukolagane wamu tulwanise ekirwadde ekya Ebola.
0: Okay, oyo ye minister w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi ali wali eri ku ddwaliro erye Mulago olunaku olwaleero we batyo bagenda kuba ate basi oba basiibudde omulwadde abadde asigaddeyo w'ekirwadde kino ekyebola, era nga kati otwogerera Uganda kyalinayo mulwadde ow'ekirwadde ekyebola. Wabula asabye n'agamba bagenda kuba ate balina ennaku ze bagenda okuba nga bamala nga bakyalaba oba wali agenda okuba ng'akwatibwa obulwadde oba waliwo omulwadde. So zinabanga zoweddeyo then awo bagenda kuvaayo nga ministry y'ebyobulamu abalangirire ekigenda okubatenga kiddako abategeze kuwanga nti Uganda atemuli muntu yenna aina ekirwadde ekya Ebola nga tuyongeddeyo n'amawulire amalala nga we nabategeeze zonna kulwaleero enteekateeka ez'okuwandiisa bassentebe b'ebyalo n'abo abakyala abagenda okuba nga bakiikirira obukiiko bw'abakyala bakyagenda ddala mu maaso n'okubate nga beewandiisa ababaagala okubate nga bayimirirawo mu kifo kino tugenda kuba tunoonyako kasekende Francis Akadekona abeere nga naye atubuulira biki ebigenda mu maaso olunaku olwaleero wawa atambudde era ng'enteekateeka n'etambudde etambula ekyajjukira nti egenda komekerezebwa ennaku z'omwezi zigenda kubeera ate ng'ennaku z'omwezi 19 ye wiiki eno ku lunaku olwa Sande naye nga siraba kufuna kasekene poliisi ya Uganda bwe bati evuddeyo ate neetegeeza nti waliwo omukyala yafulumizibwa ku mikutu migattabantu watyo ng'alumiriza nti abapoliisi baaliwo nnyo wali eri mu bitundu eby'embuya we baali ate basengu abantu nga bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu wabula omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Rachel Kawala avuddeyo n'ategeeza nti amawulire gano oba ebyo byogerwa nti poliisi yayambako mu kikolwa kino si bituufu nga poliisi yaliwo okusobola okulaba ate ng'ekuuma obutebenkevu wabula nga teyenyigira mu kusengula abantu twagala funako ku ddoboozi lya Rachel Kawala bw'atyo ng'ayogera te ku nsonga eno
2: Walua akatambi akatambulira ku social media nga kuliko omukyala alumiriza nti poliisi yamusengula n'eryanyi mu bitundu eby'embuya mu district ye Kampala nga twagala okubategeeza nti ku olwo poliisi yaliwo okulaba nga ekiragiro kya kkooti kiteekebwa mu nkola n'okuwa obukuumi ebigambibwa nti poliisi ye yamusengula si bituufu nga wabula ensonga ezo za bwannannyini obwa ploti eziriko enkaayana nga kkooti enkulu yavaayo neewa ensala era neeraga nannyini wamu n'okulagira abaliko ku ploti eyo baveeko era nga 13 omwezi guno bawanyondo nga bawerekeddwako poliisi okubawa obukuumi baagenda ne bateeka ekiragiro kya kkooti mu nkola wakati mu kukola omulimu guno waliwo omukyala eyakuba omusirikale era naggulwako omusango gw'okukuba n'okulumya omusirikale oguli ku poliisi yaffe eya Ginger Road tusaba yenna atali mumativu n'ensalawo ya kkooti enkulu ajulire okusinga okwemulugunya ku mitimbagano oba kiyite social media
0: Oyo ya Rachel Kawala omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano ng'agenda maaso ate n'okubanga ategeeza nti poliisi teyenyigira mu kusengula abantu wabula te yaliwo okusobola ate okulaba nga ewa abatuuze obukuumi anyagala okujjukiza aba Prestige Majorine bagamba nti yesiya gy'omulembe awomesa emigaati alimu ekiriisa ekizimba omubiri abagenda ku mikolo mu mwene namu ababekere mu mwene anti akekereza ate ng'omufunamu n'amagoba amayitirivu ogenda mufuna amaduuka ne supermarkets ezikuli okumpi abali mu kikubo ogenda mufunira ku kyapa kino enterprise mu kikubo opposite ne Nambuso Arcade akade kano njagala ate tufuneko ka second Francis atubulira olunaku olwaleero enteekateeka y'okuwandiisa ababaagala ekifo ky'obwa ssentebe etambudde etya mu bitundu ndi byekwanga ebyenjawulo kasekende tukwaniriza
3: neyanza nyoni ya madamu shatlamu ne bannayuganda abali kutu ogwa 17 akawumuza mwenda pasefemu kuleri omuntu wa bulijjo akati mu kaseera kano wano wakati mu kibuga Kampala ngeno division ya Kampala Central omuluka gwa Nakivubo nga wano abegati ya muluka guno webakuŋŋaanidde okubanga obaoliawo buwandiisi bwa kucyoka ebyokulonda ku mutendera guno okwesimbawo ku bifo ebwa ssentebe bw'ebyalo ku mutendera ogusooka ogwelosi wa awamu n'obukulembeze w'abakyala wabula enteekateeka wano mu Kampala Central naddala w'ensinzi de mutegeeza muluka mukitandise kikeerezimuko era nga mubeza okukwera sawa 5:00 nga abakulu kyebajimaliza enteekateeka zonna okutandika okukola kwebabadde batuusedda yadde ng'obaoliawo etandise ekikeerezimuko sipiidi obaoliawo kyebakozesaako eringa eyongeddemuko okulaba nga buli muntu azze mu kifo kinaakolebwako wabula mu kaseera kano ndina omu kubakatankusunsulwa mukasira kano na naye ali mukaguno kunjagalo kupanga tungi ya mukaye okutunga mya kukunte kate kobori yawo bizimite nembera gisanza cha dengo boli yawo eteka tekeno yatandise uchikereza niko omukuru amanya neteka tekeno jetuvona na kulwalira
4: amtinyanze kati Simon ngendia kateka jetulimo kulwalira ya kusunsura abebe kwanyisa kati ya person webitundi matuli
3: omalizo kusunsura na ye mukusunsura kuno waliwa vatle bagama kuta kutukene kuronda kalibate batte katangazamu mulimu abantu batasula mu Kampala gabali batte tibalita bibwa kateka bitundi batasula mu kwembere iyo oyinza jitanya kutya
4: embera eri mu Kampala muno ekyuka mu nebitundi ebirala ebisuka Kampala restaurant kati mbizimbe tusula kusya mbizimbe ino business center wetanga nga basikali mpozi bibasobola okwesimbawo kubanga basikali kati bebasigalira okusula ku bizimbe ebyo naye nga babawangalira mu kitundu kitundu kyaffe tukimanyi kolera muno era mu bbanga lyonna mwe tubeera
3: omba izo kituya nti omuntu asula mu bolya wa kubeera n'enkizo okumanya ku nsonga z'abantu kwezo bikibi olubiido okukolera abantu mu kitundu obolya wakyo tuyinza okugaa tusula
4: enteekateeka banakivuga abaffe mushauli yako wano baba business women ndi ebintu biriba byaffe twagala service tusobole okutuuka obulungi muntu wa bulijjo service nga ki tewane Kampala bantu wadde mulaba nti ebizimbe byamaanyi naye waliwo abantu abalina bu bizinesi butandikisa kusobola okutandikibwako kabwaba afunye akasente ka parsment modo asobola okaganyulwamu entandikwate naye nasobola okufuna edduuka eddene naye abannaffe bwe tubadde tukolagana nabo abadde mu buyinza ab'opozisoni yaabo enteekateeka eyo bakirikirira netosobola kutuuka bulungi nnyo ku bantu kubanga bwana kituusa eri abantu bajja mugambo wayi gavumenti koze eki etuyange kati ne basalawo enteekateeka eyo bagigobe mu kitundu kyaffe so ng'ate mulimu abantu bampola bandyetanze enteekateeka eyo eya gavumenti
3: Madam Shatwa yomukubasusuddwa obo mazise okuwandisibwa kusooka ebyokulonda wano mu Kampala Central mu lukwa mashauri yako wano kunakivuba enteekateeka eno nsose kugirondolako mu divisioni eya Lubaga wetuzeko mu luka na mirembe enteekateeka eyo era yo etandise obudde busiko okufaanako nagulu yadde ng'abantu kulwaliro bandi bamusobola okwawukanako nabo abeyolesiobulegule naye ng'abamu betwogedde nako nabo okusaiga eyo basabya kusooka ebyokulonda okulaba ngu akalulu kano naddala tuntumbe lya Kampala okulaba nga kabwerufu kabwenkanya okuwala abantu abamu ne bagaa nti oboolyo abayinza okuba mu mbeera y'okukaikiriza awo nno ne batangira abantu baabwe okwetaba mu kalulu kano mulungi okwesera okubakiise abalina okulondebwa ye nteekateeka eriwo mu kiseera kino yenkyagena mazzi n'okuba nga nnondola tebisika ku ebyo tujja kwogera bikutuusaako mawulire gafaagana kyasojje kujja kuba 17 akomeza mwera palation ikaseke nde francis nga ndiwona mu kibuga Kampala
0: nteekateeka y'okuwandisa basente b'ebyalo okay, tuyanza nnyo kasekende Francis ali mu kibuga Kampala nteekateeka za kuwandisa abo abeegwanyisa ekifo ky'obwassentebe obw'ebyalo nga batandika ku lunaku lwa mande bagenda kukomekereza ennaku zigenda kubeera 19 ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ye sande eya wiiki eno so enteekateeka zigenda maaso naye nga tujja kuba tubatuusaako byonna ebigenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nyongera kujjukiza omwami Nicolas sangwe kisase ayongera okutegeeza gwe naetaze okulevolingira compound saako n'okusibira pavers agambye nti waali nnyo era nga mukugu nnyo mu mulimu guno ate nga amukoze ddala okukolera omulimu guno okutuusa okugugusa ku ssente 7 gwe naetaze obuweereza bwe agambye ogenda mukubirako ku noti 7241347 ne noti 7681983 akade kano ate twagala agendako waleere ku paalamenti nawo tutegere onaku lwaleero ateyo paalamenti etambudde ekya n'amagembe gyolira tukuwaniriza ku mukutu twagala kumanya ebigenda maaso awo ku paalamenti
5: waaleikum
0: salaam warahmatullahi wabarakatu
5: abakulira oba abakulu abakulira emirimu mu kisaawe ky'ennyonyi ekyetebe mu kiyisibo aviation authority balagiddwa okuleeta ebiwandiiko ebikakasa obuyigirize bwabwe obwafeeba okukola emirimu gye bakola kati mu kitongole kino oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo abakozi 89 ku abo be balina abasoba mu 154 abasangibwa nga bayingidde mu kitongole kino naye nga bayingiridde ku biwandiiko ebijingirire bano nno okuteekebwa ku nninga okunnyonnyola obuyigirize bwabwe nga bwe buyimiridde babadde balabiseeko mu kakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku nzimba n'ebyenguudo aka physical infrastructure bakanuka kuwa omubaka amwede kaka n'abantu babadde baze okwanukula nkwaliko mukyayisabalize ebitabo bya gavumenti era wano webasangiddwa mweryo nga saabalize ebitabo bya gavumenti yateekamu nti ekitongole kino oba abakulu bano bamuliza abakuzi 89 naye nga bano tebalina biwandiiko ate nga baludde nga bakola nga baweebwa omusaala ekyeraliikiriza akakiiko kano nga gagamba kinyiriza okulaba nga ekitongole kivunaanyizibwa ku mirimu musawo kinyonyi era nga be bavunaanyizibwa ku nyonyi ekyagudde nkya mu bwengula okuba nga bayigiriza abantu nga tebalina bumanyirivu ekireetedde ababaka bano okubuusabuusa oba n'abakulu abatudde mu kakiiko kano ababadde bakulembeddwamu akulira amyuka amyuka akulira civil administration authority omukyala Olivia Birungi Lumumba okubanga naye ebipapula bye byalina tebituukana na mutindo ku mulimu ogwakola mu kitongole kino munnange bano babadde nga bawerekeddwako minisita omulenzi avunaanyizibwa ku byentambula omukulu Julius Maganda ngabamu nga yagala yikaanyi annyonnyole entambula y'emirimu ekitambula ekya naye bano olwokuba nti alipoota erimu ebintu bingi ababaka abadde bagisibyeko nga baagala okumanya akulira okugaba emirimu mu kitongole kino ekya civil aviation authority yatandika ki okuwandiisa abantu abo nga tasoose kubeekenneenya ekiraga nti bayinza okuba nga nabo bennyini bayingira mu bukyamu era bano batumibwa olunaku olutasuka olunaku lwankya ku ssaawa 12 nga baleese ebiwandiiko byabwe byonna ebyobuyingirize kubanga kizuuliddwa nga n'agaba emirimu kwoyinza okuyita human resource oba HR nga tasobodde kujja wabula abadde amukiikiridde bwe bamubuuziza n'agamba ye amukiikiridde ku buyinzi tasobola kubaako kyayanukula okugyako nga bamulinze n'ava mu liivu gye yagendamu aloke ajje annyonnyole butya abakozi 89 abasayinibwa nga bali mu woofiisi nga ebiwandiiko bye balina ebikumana ku siniya 4 ng'eva ku nsinga binjingirire era ababaka bali baganga wabeewo ekikolebwa human resource obo n'agaba emirimu kibali anoonyereze bweko nabana abakozi abasangibwa nga balimu bukyamu baleeko ekikolebwa owakabawe abakwase ekitongole ekiza okwerinda babaabuuza ekyokyoebibuuzo omubaka obaseeki bwakakiiko kanonyi empaka kyagaanye n'agamba kubasookerwa kuno okunoonyereza balinde balabe nga bafuna ebiwandiiko byonna basookola bekikulene olwo avunaanyizibwa ku kugaba emirimu ku kitongole kino ekya civil aviation authority bw'anaaba annyonnyodde oluvannyuma bajja kulaga kiki ekiddako naye nga bwenjogerera kakiiko kagenda mu maaso n'okubanga kabakunya ku bintu ebyo ebirabikira mu alipoota eya ssaabalizo lino ensaawa eno nsala wa gavumenti omukyala Dr. General Kacheng ateeseteeseeko olukuŋŋaana lw'abamawulire okwogera ku kusoomooza kabondo k'ekibiina kya NRM tasinza kugamba biri ssaawa eno kuba badde enfulumyamuko tebannatandika badde okusaba obukkirize ate ngeri tufune eryeyo oba odyawo tujja kuba nga tuyibatuusako mu bibuga kagana abagaddeko oprograma bajja kuba nga balitegekera bulungi ebigeerana
0: Okay, tuyanza na Magembe Joweria aliwalere ku parliament agenda kubate atubulira olukungana lwebayise olunaku olwaleero lugendereddwa muki naki ekiruremu tujja kubate naye tubifuna bulungi mu mawulire gaffe agagenda okubate nga agaddako ate era nga tuyongeddeyo n'amawulire amalala mu disitulikiti y'emitaana waliwo abantu abawerera ddala 7 bano nno bakwatiddwa ku kigambibwa nti beenyigira mu bubbi obw'emmwanyi era nga bino bikakasiddwa omwogezi wa polisi mu bitundu ebyewamala Lamek Kigozi n'ategeeza nti bano bakwatiddwa era nga akadde konna bagenda kuba bwe batyo batwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe
6: oluvannyuma lw'ekibba mmwanyi okukuula ejjembe mu disitulikiti ey'emitiana naddala mu mwezi ogwa May, June ne July poliisi yaffe ey'emitiana ng'eri wamu n'ekitongole kya Flying Squad ekya Wamala Region bakoze ekikwekweto tokoowenja mulimu ku magombolola agasinze okuba nga ganyigirizibwa omuze guno eggombolola y'e Bulera mu disitulikiti y'emitiana abalimi b'emmwanyi ekyamazima bo babadde basula ku tebuuke ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno gwennyini ogwakasambula omwaka 2026 batamanya ngamba bano baalumba amaka ga mwami Ssemugomba John atemina mu gy'obukulu 62 omutuuze w'oku kyalo Kiwujja Bulera mu ggombolola y'e Bulera eno ono baamubbako emmwanyi na buli kati ezitannamanyika muwendo ono bamala okumubbako emmwanyi ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwakasambula omwaka 2026 ensonga yazitwala ku poliisi yaffe y'e Bulera era abasirikale baffe baatandikirawo okunoonyereza ku nsonga eno amawulire ag'ekyamagaaso nga ku bantu 2 mu bubbi buno era nga bano kuliko Lubowa Bernard myaka 3 mutuuze w'ekiwujja Buyambi awamu ne Kizito Edward myaka 28 mutuuze w'ekibogo era mu Bulera sub county bano baakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi ne batandika okubuuzibwa kana n'akataano naye ebyembi ku poliisi Buyambi bano ensonga baazeegaana yadde nga poliisi yatandula ku bigere n'etuuka mu maka gaabwe naye batuke wa Kizito emmwanyi zo zaasangibwayo ezaamulemerera okunnyonnyola obuvo bwazo bano n'olw'okuba baafuuka bagumu mu kaseera ako baayongerwayo ku poliisi eyawana emitiiyana era ku poliisi emitiiyana bambega baffe beegattibwako ab'ekitongole kyaffe ekya Flying Squad ekyamala region ne babuuza abantu bano akana n'akataano kuba embeera yonna eyaliwo yali eraga nti bano balina kye bamanyi ku bubbi bw'emmwanyi mu ggombolola y'e Bulera era wakati mu mbeera eyo baamala ne bapondooka ne bategeeza bambega baffe nti ddala kituufu balina kye bamanyi ku bubbi bw'emmwanyi mu kitundu kino era bano baalunkuma bannaabwe bakola nabo omuze guno era ne bongera ne bababuulira n'abantu be baguze emmwanyi enzibe ng'ennaku z'omwezi 9 ekitongole kyaffe ekya Flying Squad ekyamala region kyaddayo e Bulera ne kikola ekikwekweto nga kiruubirira abantu abaalunkumibwa nga abakolagana n'ababbi bano n'abo abagula emmwanyi zino era ekikwekweto kino gye kyakkira ng'abantu 5 bongedde okwatibwa wakati mu mbeera eno era abataano bano be baweza ennamba y'abakwate okubanga ekwata 7 bano fayiro yaabwe yateekebwateekebwa n'esindikibwa omuwaabi wa gavumenti wano emitiiyana era abantu bano baatwalibwa mu kkooti naye nga kawe
0: okay omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyewamala Lamek Kigozi ng'ayogera ku bantu abawera ddala 7 abakwatibwa bwe batyo ku byekuusa ku bubbi bw'emmwanyi abatasnim junior school bagambye nti basangibwa nsangi mmanja bwe batyo bakowodde abantu b'ensangi maya na magoma buloba n'ebitundu ebiriraanyo okubaleetera abaana basobole okubabangula bagambye nti essomero ettene boarding liva ku nasare mpaka P7 basomesa eddiini n'ebyensi era nga bagambye nti balina abasomesa batendeke bamaseeka abakugu we bali okusobola ate okuba nga babangula omwanawo onaaleetayo omwana ku Tasnim Junior School bagambye kino togenda kwejjusa basangibwa mmanja ku kkubo eriva ensangi okutta e Bulova ogenda kuba bakubirako ku nooti 7 nooti 2 4 9 3 4 ne nooti 2 nooti 9 84 39 kampumule mu kati eno program ya News Hour ekyagenda ddala maaso nga tugenda kukomawo ne Hajjali mu biro atubulira ebiki ebigenda maaso mu kkooti naye nga tukitegeddeko eyaliko omuloodi wa Kampala Salong Erias Lukwago bakyo ate asindikiddwa mu kkooti enkulu okutandika okuwera ennemba n'emisango egimuvunaanibwa
7: Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola weewala okukwata mu musaayi amalusu obubi ebisesemye omusulo wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo aba afudde obulwadde bwa Ebola kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika tegeze dwaliro lyoneri kuli okumpya mangu ddala boboli na gwotebereza okubana obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa mangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo tuweereza obubaka bwa SMS ku bwereere ku uReport 85 oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6666. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
8: Owange, oliotya leero?
9: Ndi bulungi.
8: Twetegekera nnaku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba, okubaawa ku mmere.
9: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
8: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
9: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
8: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
10: Dennis, ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu.
11: Emisinde kwe nyambukira tegyereeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja. Nemmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
10: Waaw, kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
11: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic, olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.

0: omuntu okubanga mpisa ki ngeyeyisa atya mu bantu, yeyisa atya asobole okubeerawo. Kati
1: jajja akadde katuliridde mpimpi,
0: kati nno kanzijukiza bawuliriza nti nsinga nsiibula munoonye engano ya Supreme bweri, mulye ku ngano ya Supreme oba mulye ku kawunga ka Supreme. Neewunye nasanyuse nnyo nga Minister of Education yeekwatiddemu mu kulabula abantu ebikwatagana n'emmere engeri gyeyonooneseemu efunye obulwadde bwa aflatoxin. Bagenda kulambula amasomero gonna engeri gye baterekamu emmere ereme kulwaza abaana bulwadde obwa kansa, kubanga ennaku zino kansa amalwaliro ga kansa gali asatu gokka mu Uganda by the way agajanjaba kansa Lacho, Mbarara ne Mulago agalina ebyuma ebiyamba kansa. Naye kansa ayitiridde tuliisa abaana baffe emmere etuukiridde. Munoonye engano ya Supreme, munoonye akawunga ka Supreme, muliisa abaana b'amasomero babeere nga bava mu ssomero nga bakyali balamu. Neeyanziza nnyo City Tires keeping you safe on the road. Mandela Mirrors yemmere ewooma ate yemmere ekuuma obulamu bwo nga bulungi. Musibe bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
1: Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu. Kweyanza nnyo ekejaja wandaka kwa kubanga kuba gye twatandikira ebbanga ddene nga Mandela Group of Companies etambulira wamu ne Pearl FM. Banaitubeebaza Haji Mandela mtulabire naye ng'okusingira ddala gwakola omulimu ogwo tukwebaza ebitenkanika. Tusaba Mukama Katonda tukuumire n'abawuliriza ba Pearl FM abatavira ddala ku Pearl FM ne muwuliriza okuba gye tutandikira paka wano. Tusinkane ku Manda inshallahu taala. Nkwagala nnyo omulungi awuliriza beera bulungi weeraba.
2: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo, Halal Drinking Water, mazzi mayonjo era nga gaakakasibwa n'ekitongole kya UNGS, nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles, nga ganywebwa makampani, amasomero, offices, mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo. Era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono. Basanga ku Odi Kampala. Okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9091 oba 0703 95 9091. Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Era nga bano be bakola ne Halal Juice ngali mbika ebyenjawulo nga mango, apple n'ebika ebirala bingi.
3: Muttecheka, muttecheka, amukumi asatu gokka, kumi asatu gokka, tukwetuluuza ensi yonna. Buli kumakya ne tukususulira amawulire nga bwe gabadde ku Ssemusinga wa Bulaaya.
4: Prime Minister wa ggwanga lya Israel agamba nti nze entalo nzongerayo Benjamin Netanyahu.
3: N'okukoleka ensonga Ssemasonga wakati mu ddwaniro.
4: Base ya Amerika yeggwanga munda mu ggwanga lya Kuwait ne bakuba. Base ya Amerika munda mu ggwanga erya Bahrain ne bakuba. Nabagamba Abairani mweberemu omusajja Amerika ono si mwangu. Amerika yamanya ensobi yaliriddawa okuva e baakola ddiru y'ennaku ana Irani ne mukkiriza. Nabagamba mwebereremu nnyo ono omusajja si mwangu, mulwana na super power ate jjukira yalimu obunnanfuusi.
3: Weeyongera okumanya buli kumakya okuva ku ssaawa 12 kitundu paka ku ssaawa 1 ez'okumakya mu kanyomero. Weeyongera okumanya.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Programu Schools Grand Competition.

0: kukule rio mtu wa ulijo chikumi mumu samba katonyo zemu enda part of Africa Radio program mpuli dekamenya ee tuwade tutatambula ni banafiba na basa antifanti njagala teba birenga bawu unzika batubuli dekonsonga zoboka utawanya abana na kugamati ya kulete the syrup gomuzade omwano woka buinzo mule mezo kumiramanyo buinzo mule benso kwa vula na konziba tukiza mana ukurumizibwa agami enti dagala ili uweriri kati Dr. Njagala otunyo nyoreko waduwa na nduwa dindalaze mkwatako obabu woka woka
1: nduwa dezo na zona tuziba tuzisome tuba tuzikolako singa teziba nga za sajari singa tezingira musajari
0: nga siza kurongosa
1: chovola tuvude yu esawa zino weirenga tuzikolako nga tezina tabu kanyo hewe situ ukai choku tabu kenyo nga zeta kisa sajari tuba tuzikolako pozi mundwadde ezetu janjaba mulimu endwadde kati nga ama edagali amanyiga gesajja omusajja teyesobola bulungi mu buliri akubayoda chikata mbili satu nyatanu nga amaliriza ukendo kakananga family ega edagali eryo munange jangu kudwaliyo lyaffe tubirenga tukutuusa ke edagala

0: YouTube ndohoza bwachiti yao nateka ko nebya tinayo mtu aitibwa mumanyi ndiyo yone wabasomye katuno nnyo nenga akataye kamunkola definition iyo njibuze nensanyusanyu tyo muntu sikugamba ati zenyine ebitabo bwe biti biyitirwa obungi nengo biteka butesi mutwe wabula yo muntu asomye kintu nga kyasomye akiteka
1: ekyo kiriko ebigambo byabanyi bingi kitufu bwe kitwe kiri
0: definition iyo
1: entufu
0: ensanyusiza
1: kikumi ku kikumi Evi okumanya ebingi si ekikulu ne enteeka y'omunkola awo wali ekigambo ekikulu ennyo engeri gy'obisa mu nkola era nga bw'olaba omusomesa atusomesa eddiini okuba nti abantu bangi bamwagala si kye kitegeeza yirimu ayinza okuba talina nyingi ne Allah n'amugulirawo abantu bamwagala so si nti aba alina nyingi nnyo kisoboka okuba nga alina nyingi ne tumwagala era kisoboka okuba nga alina katini kati kwegamba ebintu bino bitambulira mu layini mwotabisuubirira asobola okuba nga alina katini Allah n'amugulirawo
0: era nakatuusa bulungi ne kabeera nakamugaso nnyo
1: ebitagambika
0: olina abanakingi n'abuza
1: bulungi nnyo wallahu alam
0: tuyanze nnyo tuyanje nolwekyo mbadde nebazaabo naddala bafunayo akaseera oluvannyuma lwa subuhi ne batuwa eddakiika nga ttaano obwongu buba tebunabonaabona nnyo kulowooza bingi eddakiika ettaano ezo zigasa nnyo so mwebale nnyo mwebale ddala abantu mumizikiti abatuteerawo ddalasa ezo entonotono
2: SH Family Hardware basango wano wakisobo tuke wakisobo kwata kukube ligenda ku headquarters za district opposite masijiri nuru awe nyine bizimbiswa beira isi atenga bebirungi nyo bisangibwa ekirungi ni hajaru na serunjoji abererawo dalagendo bifune ebya plumbing webiri mubonji atenno mukwano obutu ala cement munji bamukutwalia ku site emsimali tanki emitayimba sengenga amatala emfali soba isaze nyebe yabasubuzi kulika magoba manji atemmu aba hotels naba masomero gwegwo musago muino koze saka ati mujifune ate kirungi nti bakukiriza okugula unabo account otekeko sente mpolampola paka lono tukiriza ekiroto kyo esimu eri 0785 84 54 50 5 0 7 0 0 3 4 5 4 House of Zakia and baku fi Uganda baku jukizo kutola zaka mu mali yo kutukiriza empaji y'obusilamu okusobola okuyamba kuyamba betaavu n'abali mu buyiniko oli musubuzi mukozi wa musaala mulimi olina kitaxi role byonna byonna byangu obebuuzeeko bajja kubuulira ngeri ki gy'owaamu zaka osobola nno mukwano okusasulira eri mu Tropical Bank, Euro Bank, DTB ne Pride Microfinance okumanya ebisingawo kuba ku simu eri 0 7 0 7 6 5 5 0 7 0 5 5 19 19 basangwa ku Odi Kampala port number 9 Perinani Gardens opposite Odi Kampala Primary School ate mukwano bwobanga oyagadde okudda mu programu eno obanga okisanze mukwano makati oba wagisubiddwa togiwulidde nkyaliri omukutu gwaffe ogwa YouTube Palo FM Islamic Channel byonna gyebiri mu bujjuvu n'olwekyo n'ezo ziwaba wasubiddwa gendayo kyaleyo ojja kubisanga kyoba okola subscribe like and share Palo FM Islamic Channel YouTube
0: nkati ekibu anti bibeera ku social media waliwo akazeeko nenga nti ngenda kabuuza imamu ng'abantu bonna babuuza ebaga nti bannange ne Saudi naye yabuladda ate nga gye tubadde tutunuulira mwana yagenze n'agamba nti omupiira haramu nabbi tagusambangako ekyokubiri nekino ekyokugamba nti bateebya eggoolo bavuname ekyo nakyo ekyo tekiriiyo haramu ii ne ngamba Saudi etuuka n'okugula abasambi obuwanana
1: kakati emizannyo gyonna nga giri fiziko egipakusa omubiri okupakusa obwongo tuyana dduka buuka obusiraamu bujje tukubiriza n'otukubiriza omubiri okuba nga guli salimun yani salim min al amradi nga mulamu okuva mu galwadde gusobola okuba nga guyimirira okukola ibadaati kati emizannyo gyonna egiri fiziko kudduka kubuuka kusamba

masonga okutukira berekumzinyo kumunyufu namutiko wikula fidembe uwakati wakati wakati Chibinja, uwe na uwe mwanga. Ngawiba sabuli zako, uwango tenye bukofu. Kubigenda masu mwanga. Amasu kafete gendaka. Radio yo tisidika. Radio yo tenima. Ilati niza songa yona. Uwe kudu mwanga. Chikumu sa mwanda. Malu FM. Ekula yu mwanga.

0: Avevu kukubona bonna sijja kumanya nti ono oba ono mbagaliza okuweza programu ya feno ennungi.
1: Alhamdulillah, mwalimu wabanga avevu kukwa bakowodi. Kacha chao tuba tunonya bani abalala.
0: Abalala bagoberera bali.
1: Okay, inshallah. Seko unako lwaliro kiro kyo lwaliro.
0: Naam.
1: Uchichi chotekeddenacho.
0: Naam.
1: Bismillah.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Sheikh njala kujukiza. Naam. Na abatuuliriza. Tumundi gatwasemba okubeera nabo nga tuwuliziganya. Twali tusesira kukusa omulamwa ku bintu bye tusomanga ffe baddaayi. Ne tugamba nti emirundi mingi tusomesa abantu naye nga naffe tetutadde essira ku ebyo bye tusoma. Era twagamba nti waliwo kye bayita maarifatu shay'i biddiqa.
1: Kumanya ensonga mu bwennyini bw'okugimanyayingira mu ddiibu.
0: Kakati kiba kirungi nnyo ffe abasomesa abantu okubeera nga ekintu tetukimanya mu ngeri ya lukwakwayo. Oluganda lutegerekesa olwo nga tetugiyise mbuyisi wabula ogisoma nga ddala tugitegedde. Netugamba waliwo ebintu ebyangu ennyo ffe mu busiraamu bwaffe nga byaluberera naye nga tetumanyanga makulu gaabyo. Netugamba nti Allah anaabatuwadde obudde twongere amaanyi mu kumanya ebintu ebyo tukozesa mu manya esingako ku ya bulijjo. Era mbigambo ebyo twanokolayo ekigambo bismillahir rahmanir rahim. Natuna ndi ekigambo kya bulijjo. Buli muntu yenna n'atannaba kusiramuka asobola okyatula ku lulimirwe. Era akimanyi nti kigambo ky'abasiraamu. Waliwo n'akimanyi nti kigambo kyekiri emmere. Omuntu oba agenda okulya emmere agamba bisimillah.
1: Era waliwo n'akimanyi nti kyekisala enkoko.
0: Era waliwo akimanyi nti mukisa. Boga bismillahir rahmanir rahim oba osabye mukisa n'ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Ne tugamba nti ekigambo ekyo bisimillah kikulu nnyo. Katuyingidde mu musomo butereevu. Tetugamba nti ekigambo bisimillah kikulu nnyo mu bulamu bw'omusiraamu. Era netugamba nti ekigambo bisimillah obukulu bwakyo Allah kiyatandisa nakyo ebigambo bye. Obukulu bw'ekigambo ekyo
1: bisimillah.
0: Obukulu bwa bisimillah Allah kiyatandisa nakyo ebigambo bye. Ebigambo byonna sheikh omuntu nga anaayogera eri abantu ebigambo ebisooka biba bikulu nnyo. Bw'oba otandise okwogera eri abantu ebigambo ne bigolongotana ku ntandikwa oba olabye nnyo.
1: Kizibu nnyo
0: toyinza kumatiza bantu nti ku nkomerero we bijja okutereera. Naye mutunuulire Allah we yali atandika okwogera ebigambo bye byonna ebiri mu Qur'ani yatandisa na bisimillahi rahmani rahim. Era twakiraba nti bisimillahi rahmani rahim erimu amanya asatu.
1: Manya ga Allah.
0: Asatu mu kigambo kitya? Kimu. Netugamba ennyukuta eno ba ekyagitandisa nayo namu mulimu amakulu amajjuvu era agatayotagisa okumanya ebiddako. Kubanga ba eno Allah gyeyatandisa nayo mu hurufu zonna ez'obusiraamu yatandika na ba. Bwoga nti bisimi kitegeeza otandisiza na linnya lyani lya Allah. Kitegeeza bw'ogisoma bisimi eyo kitegeeza nti byonna by'ogenda okukola bitandise na nnyukuta eno ya ba. Nnyukuta eno ya ba eyina amannya mangi naye mugamu ku mannya gaayo ku mirimu gyayo bagiyita ya isti'ana.
1: Isti'ana.
0: Isti'ana chitegeza ye yambisibwa.
1: Bulichonachengendo kola. Nyamba ku ojikozesa.
0: Kuli nyaliani dia Allah subhanahu wa ta'ala. Kati yoba mubufunze tujirabye. Kakati Allahu lirinye dene nyo. Eita vunulwa na kuvunulwa.
1: Yeba hitha wulache rinye terivunulwa se.
0: Erinya terivunulwa. Na ye bakade bafemwe ili mbaga anti ismul jalali.
1: Ismul jalali. Omuliza. Ayangalo chitegeza obulungi chitegeza ki.
0: Ismul jalali chitegeza. Erinya lye chitibwa.
1: Allah subhanahu Allah jalal chitegeza chitibwa
0: bulijjo. Chitegeza chitibwa.
1: Jalla jalal.
0: Jalla jalal. Allahu. Ekitibwa ekikunganyi ebikutibwa byonna Allah byakola. Byayina. Ne musifati ze mbitendo bye. Bikunganiddwa mu kigambo Allahu.
1: Kati omuntu wasoma bismillah nga agenda tandika ekintu kyonna abeera agulumiza Allah
0: abeera
1: agulumiza ekimujamu
0: buli kyonna ekimujamu mumanyi mu bwangu mu buzibu mu busobozi mu kulemererwa twogereki tulekeki byonna embeera ze tuyitamu oba okulembeza erinnya lyani lya Allah subhanahu wa ta'ala. Nota koma kwecho ate nogamba nti arrahmani
1: musasizi
0: kwegamba arrahmani eringa jawabul kasamu ya bismillah. Nti lwaki nkulembeza Allah ncho ndiye musasizi. Okirabye shekhi wange? Lwaki nkulembeza Allah kubanga ye rahmani ye musasizi
1: ku mulimu gwe ngenda okukola gwe ansasire nguguse butufu
0: kyekyo ate nozaako arrahim kubanga iwe kisa ekingi ntandise n'erinnya lya Allah kubanga ye musasizi owekisa ekingi ekyo kikulekawa mirimu gyonna gye tukola titulekawa. Chitegeza bismi tujeta
1: kumbeza
0: mumbera zonna. Kati omuntu atunulire bismillah nge chenja ulo. So singa chiyamanyira.
1: Oluse ebintu ebimutu bimanyira tutwalanga kya bulijjo.
0: Buli lw'otwala ekintu nti kya bulijjo tekikukolera kyekyandikoze.
1: Tekikola makulu gyoli.
0: Kakati okimanyi shekhe nti mujimu ku migaso gya bismillah kwe kugulawo baraka.
1: Emikisa gye tunoonya. Wenjisoma bwe nti bismillah. Allah nyambako kufuna emikisa gye neetaaga.
0: Akuyambako kufuna emikisa gye weetaaga. Yemikisa kye ki? Kubanga oluusi twogera ebigambo bingi ne tubireka mu bbanga. Ng'omuntu ategedde emikisa kye ki?
1: Riziki.
0: Umuna raja kugama anti
1: katilatul khayr kufune viru unji nga vinji.
0: Emikisa chechi kwe kufune viru unji nga vinji, kwe kufune mirembe nga jejo, kwe kufune ugulamu nga buwebo
1: nga buwe ya gaza
0: obutali mubi kemo bisukide kuwango mukiriza taina weye walida bikemo. Echa tutondesa Allah kutuwe birungi nebibi agama antili ya bulu wakumu
1: ala kizisi
0: kakatechita kiza tiyo omukiriza atambuli na mkugeze sebwa na ye abakiriza batu kulembera bagamba tiyo mkugeze sebwa baga antio ugeze sebwa kwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala buwabale ese chigezo akugerele chisobo echidi mbosobo zivu. Kwanga Allah tegeza nti omuntayi nza kubeera kweyita mukkiriza nga tagezesebwa. olukumanti obigezo tebiwoneka nabi sallallahu alaihi wasallam chiyavaya gamba muduwaze ziyasabanga yagamba ati Allahumma la aruddu alqala ay Allah sinza kuzayo kugerako sinza kuzayo kugerako bubo kulese na enku sabamu bukwata mpola amakunti okugera kutambula tutambula nako fwabakiriza akati bismillah mujimu kumigaso bakadde bafuje batu tegeza jiwerera kudala twayo kwanti omugaso ogusooka bismillahir rahmanir rahim hiya miftahul baraka kwe kugu kye kisumuluzo kyemikisa ejo tuchogedde ko tugamba bulosoma bismillah obono onyachi
1: mikisa
0: kubange mikisa ye jitu yambu kutambula ensonga yokubiri je tufuna mu bismillah bagamba ndi saturu lil awrat min al jinni kateni kiziyiza kwebikirira
1: okwetangira okuveri ya majini
0: yeah. Amakuru nti abantu banji shekhe bata wanyizi wa majini bata wanyizi wa shaitwani abantu banji omanyibu lijo shekhe wabatu nakuatibu wa kunsonga wera bizibwa nti abantu waliwo abajirina ensonga era ngebayisa bubi ngebagaana n'okwebaka kangumbawo ekyokulabirako abatuuliriza bwogenda mu ddwaliro eriiso likuluma lwotegeera nti amaaso galuma abantu
1: kolo lusinkana sika kyoyogera nno nku nsonga nkulu zerinnyo lyannuma neŋgamba wanka ŋende ndigyemu ngenda tuka wabageno digiramu Allahu akbar ngoyizo lowozi ensi yonna ekunganye wali ngaabantu bonna olabira ddala bonna balwadde
0: naye bweri batirina kuluma obeera ku birala tokirowooza nako bwogenda mbalwadde bakansa nebaga nti eyonna waadi yabakansa owenjawulo ono kansa wa mubyenda ono wa maaso ono wa kululimi ono wa kulususu ono nogamba abantu bulijjo gye bali sheke bakusiba mukomera oyinza okuloza nti abantu bonna bagweredde muki mumakomera naye oba tonna bakufuna nsonga ekutwala mukomera toyinza nakukimanya
1: oyinza nolowooza nti makalu
0: oyinza nokulowooza nti ndowooza kati amakomera makalu temulimba sibe naye nga sibwe kiba kati buli muntu amanya nsonga nga Allah amaze gikutuusaako era omuntu waafunane n'amagezi agadde engulu kankyogere bwentyo nagamba nsaana okwebaza Allah eri omuntu ayinza okulwala bw'ati omuntu nakugamba nti nze mmaze emyaka ngenda kuweza emyaka esatu ndi wano ku kitanda bwembanga awonamu n'enzira ye ate nenkomawo myaka esatu omwana aga nti nze mmaze wano mwaka mulamba sirinyanga siimiranga okulinnyako ku ttaka
1: nga amagulu bagawanika
0: amagulu bagawanika omulala yebasaawo kunangani bakyusa mukyuse nenyama eweddeko nze nalabako sheikhe omulwadde omu yali haji yanga nti yaliwo eyo kawempe yalwala neyebaka ku ndiri okutuusa n'ennyama lwe yamugwako ngaera bwatunula bwomutunulira bwoti olaba magumba meereere kati weba tonnama kumulabako oyo toyinza kumanya nti Allah ayina endwadde zaaleetera abantu kakati kyavala bannabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nti bwetuba twagala okwebaza Allah tutunuulire muntu atuli wansi gye tutegeeza nti ainechi ekigezo Allah chamu wadenga gwatana chikuwa awa tuuliza batutegede Allah agezese zo mudu nechigezo nga gwatana chikuwa chitegeza kuliwa guliwa guruwe yali wansiwo oje kusubulu kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala
1: nga tonaka abira kam nyumba muri
0: aha
1: nti omwami napasa nateka mukayumba kana akachuichimu soko tunulira abasula kukubo
0: soko tunulira bakusula kukubo
1: nati bayina we basula
0: soko tunulira bataina busobozi ngencha ne gulo bago ba munyumba
1: obabe bamenyedde nyumba
0: obabe bamenyedde nyumba nalaba shekhu omukyala obambere bamenyere nyumba nenga alaba obulamu bukomye nga ye ayagala agenda mukubo
1: Allah
0: nenga kana ke katonyo ke kamujja mukubo ha batu kama ndika miaka musambu kana kato naye kageza ku musika kamuje mukubo naye ngo mchala wedde musubi kati yobo tabiraba toinza kumanya nkizo Allah jakozechi
1: jakutusizako
0: kati tubali tugamba shekhe ndi amajini galu mabantu na tuli jawa nunga tuze kusomesa kubulabe kubulabe bwa majini tulichogerako ne wano wetwagala okoma nti waliwo ebintu olwo kuba n'okumanya okutono oba oluzi obutaba na kumanya nga bituleetera obulabe naye ekigambo kweyambula ate nga tekyewalika tweyambula nga tugenda okunaaba tweyambula mu ngeri ez'enjawulo kakati bw'osoma bisimillah ng'ogenda okwayambala olugoye kye bayita saturu oba omaze okuteekawo sitira ndoza bakiganda waza buganda waza
1: obeera otaddewo ekibikko
0: ekibikko bakiyita kibikko
1: bakituyite tuyinza okukozesa
0: oba otaddewo
1: ekikuziyiza
0: amaaso g'amajini okutunulako
1: otaddewo ekikomera
0: otaddewo ekikomera atuuliza wenna kivunule nga bw'oyagadde naye oba otaddewo nazo siyita kateni oba otaddewo kateni otaddewo ekisiikiriza wakati w'amaaso g'amajini naawe omuntu
1: osoma edduwa yeziyizaako ashaitani ziri okubeera nga
0: zikulaba era shekhe shaitani n'amajini byegomba abantu
1: ng'omuntu weyegomba muntu munne
0: ng'omuntu weyegomba munne
1: Allahu akbar
0: n'ogamba shaitani negamba musajja nga yakula bulungi oyo kakati bwe ziba zeegomba musajja ate olwo omukyala
1: abakyala si be batava mu mmira mulabirwamu
0: si be batava mu mmira si be bayita obwereere twogera ku abo bayita obwereere
1: ne batasoma nadduwa
0: ne batasoma nadduwa kakati omuntu asobola okulwalira ddala obulwadde ne bumukoza n'okutuuka okumutta nga buvudde ku majinni era owulira abantu bangi bagamba nti amajinni gankozesa nina byendoota biva kuno
1: weetangire
0: ng'osoma bisimillah tetuli ku musomo gwa majinni tuli ku musomo gwa bisimillah emigaso gya bisimillah naye wetulijja ku musomo ogwo nga kwetuzzeeko tulisoma ebisingakaawo kati ogwo mugaso gwa kubiri sheeka omugaso gwokusatu ku migaso gya bisimillahi rahmani rahim bidayatu likulli muri idhibali bidayatu likulli muri idhibali yentandikwa ya buli kintu ekirimu ensa buli kintu kyonna ekiri n'ensa kitandika na bisimillahi rahmani rahim njagala okukubiriza mpuliriza muddu wa Allah mpuliriza shekhe wange mukozi wa da'wa n'abalala abasigadde abatuwuliriza ekigambo bisimillahi rahmani rahim kyewa kikuumire nnyo ku lulimi lwo kikuume ng'okitwalira ku makulu gali ge twogedde tokimanyiira wabula kimanye bumanya era njagala kubategeeza nti waliwo ebintu bingi byetu ebitulemu okumanya ne tumanyira bimanyire ebbanga omuntu lyamalanga amanyidde ekintu takifunamu mugaso wabula omuntu amanya ategedde ekintu akifunamu nnyo nolwekyo ogwo omugaso mukulu nnyo nti buli kintu kyonna ekirina ensa baali zensa kyavudde atugamba nti bidayatu likulli muriizi baali woba oyagala ekintu ekinaavaamu kyoyinza okikuyita mu luzungu ekiri proper something which is proper kisomereko bisimillahi rahmani rahimu era bisimillahi rahmani rahimu ebeere enkola yo ebeere enkola yo nti bwemba ngenda okutuula nsoma bisimillah bwemba ngenda okwoza nsoma bisimillah bwemba ngenda okwogera nsoma bisimillah mu bifo ebyo byonna ebisinga obungi kubanga omuntu yakolebwa kutaharaka akyukakyuka ne buli nkyukakyuka zo mbeera nga weemanyiza bisimillahi rahmani rahimu ensonga eyokuna mu migaso gya bisimillah obanga tetunnaba kugitandikako ka tuzooke tuyiseewo obugambo buno butono nnyo omuntu nyinza okukugamba nti bisimillah kyekisumuluzo kya baraka
1: ensonga gyetwasookedde
0: naye nkugamba nti bisimillah yesaturu lawurati min aljinni naye nga nti ensonga eyo emugaso gwa bisimillah bidayatu likulli muriizi baali kakati omuntu ayinza okujja naga naye bino bimusomesa nga nze ensoma sifuna mugaso gwabyo ekyo weekiri nnyo naye kiva ku bintu bibiri ekisooka kwe kumanyiira soma bisimillah ng'ogimanyi bumanya so sigimanyiira sheikhe nyambaako simanyi oba abatuwuliriza banaategeera bulungi ebigambo bino naye tuyambaganeko njagala babitegeere
1: nti ngisome nakigendererwa
0: hasanta
1: sigisoma nti
0: kyabulijjo buli lwoga nti kyabulijjo kiba kikulemye kati sheikhe agamba nti fakad yakrau l adhikar lwaki adhikaari zisomwa nezitajjanjaba bantu kyetutegeeza okujjanjaba tetutegeeza kujjanjaba kwa ndwadde zokka naye n'okujjanjaba ebizibu byo sheikhe atugamba nti fakad yakrau l adhikar omuntu asobola okusoma zikiri yonna kubanga ne bisimillah zikiri kama yakrau l jaraid sheikhe agamba nti omuntu asobola lwaki abantu tebaasara ebigambo bya katonda tebiasara mu mitima gyabwe nakubakolera byebaagala nagamba nti omuntu ayinza okusoma zikiri ng'agisomanga asoma empapula z'amawulire kubanga ekigendo ky'okusoma mu mawulire kiba kyakutegeera mu budde obwo
1: tebigenda kugasa nnyulu
0: era abala faba talina nnyo sente zigula mawulire bweoyitako ku street nolingiza nga wetambulira okitegedde kakati sheikhe agamba nti omuntu ayinza okusoma zikiri yonna emuweereddwa okusoma nga yayogerwa obulungi bwayo ngeri erina ne taasiiru gyetaasara ku mubiri gw'omuntu n'etamukolera ng'erina impakiti gyeteeka ku mubiri yo n'etamukolera naga nti bino byonna byeboogera nze sikola ki tebinkolera ng'omanya nti alina obulwadde obw'okusoma zikiri eyo ng'amawulire era sheikhe aga nti wayakrau l adhikaari min baabi tajiribati laha era omuntu omulala ayinza okusoma zikiri naye ng'agezaako bugeza sheikhe awo nawo watutta nowulira nga sheikhe asomeseza ensonga noga nti mpozi baatugambako bwe bati naye kansomeko nosoma bimujaradi natuku kusoma uye tulabu watu zikusoma neenga tekiri muchi mumatima go kale Allah subhanahu wa ta'ala ayagara yakini echinuka chosoma darango chikakasa wallahu la yuhibbu ayajriba ma'ahu subhanahu wa ta'ala shekha tukama Allah tayagara mugezesa
1: uboko na chokola chokola kugezesa
0: togezesa kwangu ugezesa ndozo watu mumanyi owamanyi tebamugezesa owamanyi tebamuga nti nkonako ojukira bine byabana abantu yaganti kale nkonako nengo namkonako nga deringa akaba nasaza ula ini naganti kale saza laini oje wano omuzira ajisala omuzira alaini ajisala laini ajivuka najja nakulumba kati Allah muzira Allah muzira la yujizuhu shay'un teri kintu kikola ki kimulemesa walidhalika nakulwensongeyo madaha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yanyonyolanga wana ba ahla liyakini abantu abayina obumalirivu mu bigambo bibasoma Sheikh Qur'an tojira byonga tojisoma tetojifuna mukyekimu wali omuntu asoma harufu
1: Allah namu emigaso jayo
0: wali omuntu asoma mururu nga asoma busomi yaita mbuyisi nati wali omuntu asoma harufu emu teri mu kumi ne wali omuntu asoma harufu emu najifuna mu asatu
1: ati Sheikh
0: bitadaburi
1: Najifumintirizako
0: nasoma ayeyo najidamu namu sallallahu alaihi wasallam yafa yibiraga ndi yasoma aye munakeso budde
1: yes,
0: nalo zanga chechimu nge mulemedde kwatula oba nga kalubiddwa kwatula oba makulu nga egamukutteko
1: makulu
0: egamukutteko kubanga batutegeza nti ensoma za mirundi ebiri bobo ya gala okwati bweke cho chenyini echi katonda chia yogera msoma za mirundi ya bili wali wa mtu okusoma Qur'an soma jetu ita kiraatu zatia kiraatu zatia ensoma nga vyo soma tebyali kugwe na yengo vieta deko
1: kuche sika kwe kucho
0: nga Allah wana gamba mkur'ani nti dhalika alkitabu la raiba fi kati kutu chisoma musomyo gani nti dhalika alkitabu la raiba fi weta ambulile dhalika isimu ya cheyo siya ishara dhalika alkitabu
1: ilaza
0: ulaza kati balaza kuchi Allah alaza kuchi
1: chigina kuja alkitabu
0: Chigenda kujoba chichino cholina.
1: Namba, wano zaalika, akuteka teka. Na akula ganti, ino ganti za. Ishara. Kati, kuteka teka, waluwe chitia masu. Kitabu, chitia chino chokula chosoma.
0: Cholina. Kati, chikambecho, kiratu zaati ye jetia. Kwe kulaba nga katonda aliyawo kwe kulaba nga katonda aliyawo masogo ya kugamba ebyo nga nekitabo kyayogerako kiki akikutta akikulaze oba akikulaga Sheikh Tulifu Naseka ngolaba Allah kugamba
1: Gwolina
0: ya kugamba.
1: Fana nikateka wa mtiolini mkugina ni Allah.
0: Ya kira atuzatia. Katingabu la bali Fatiha. Katibu mtu wa soma na gamati. Iyaka na abudu. Wa iyaka na sta'in. Ebi gambo bia dhati. Kira atuzatia ya abifunamu. Ero mtu wa soma alifuati anatuwa kuchigama nchuti iyaka na abudu. Wa iyaka na stainu. Tainza kusigalanga wabade.
1: Na kuburu sifetu soma mbu somi nga jitumanyi makuru gari.
0: Anti netutafuna chi, netutafuna mugaso guligwe njini. Hmm? Netutafuna mugaso guligwe njini. Ye musaje ero kubera nga imi demuswala na agamba, na angatu demuswala na agamba ati, Rabbi ghifirli.
1: I'm going to say,
0: Omuntu ayogera ebigambo ebyo benia tuswadiq tomwenkana era tayinza kuva muswala naddayo nakola haramu gwe yalese nga tannajja muswala era oyo Allah gwayogerako nagamba nti inna swalata taniha anil fakshai wal munkar Sheikhu Umi yali asomesa nagamba nti ngoyagala okutegeera nti swala ekuyamba kaste kujja kubyonono ebinene ngomanya swala jo sala kuyamba lwe rupimo lwiswala
1: oruwo omwali muyangamba ati walabira ati Allah kiriza okusiba oba hijja butya ogenda okuyisa oluvannyuma lw'eyo ibada
0: anti yali mutufu nnyo oluvannyuma lwa ibada ogenda kweyisa otya yekira atuzatia ensome yoku biri jetufunamu yekira atutaswiri okusoma kwokwe kubaka ekifana nyigwe kenye nga byosoma olabira ddala gwe byoli gwe bagamba togamba balala tebagamba balala gwe bagamba
1: ti Allah ya gamba
0: hey.
1: Ebibonerezo bibinene biruma.
0: Aha.
1: Nosoka nocheteka.
0: Nosoka nocheteka ko. Ndi ya Rabbi. Kati nze go babone, butyanga nze go babone deza. Ye kiri kigambo kiganti fa illa mutagafulli.
1: Allah utasonyiwe.
0: Kati ani anasonyiwa. Ai Allah asonyiwa. Allahumma inni dhalamtu nafsi.
1: Allah angine koze ko buli azamu.
0: Dhulman kathira au kabira wala yagafiru dhunuba illa anta ngadalo laba byoyo gera byebyo bikwata kugwe kakati Sheikha atugamba nte byo tebin toyinza butafune ekyo Allah kyakola ki kiyategeza mbigambo byebyo kyavaga manti yawana Allah subhanahu wa ta'ala abantu ba ahlul yakin abantu bakakasebye bigambo ebiba bisomeddwa Fakala na gamba, alladhina yu'minuna bilghaibi. Nga atenda abantu abakiri za bibata la baku. Wa yukimuna solata.
1: Na wimiriza uswa ya.
0: Wa mima razakanahum yunfikun. Walladhina yu'minuna bima unzila ilaika.
1: Bakiri za nemwebio, Allah biya husaku.
0: Wa ma unzila min kablika.
1: Nebi yasibwa ngatonda kujja
0: wabil akhiratihum
1: yuqinun
0: kakati abantu abakirize ebyo katonda yabogerako kubanga ebigambo lwaki yetaganyo yakini Allah subhanahu wa ta'ala yetaga yakini olwensonga nti ebikutegezebwa tobimanyi ebikutegezebwa teba tewaliwo nga Allah subhanahu wa ta'ala wayogera ku nabi Muhammad dine bino byenkunyumiza mu Qur'an tewaliwo nga biberawo tewaliwo nga webiri naye mbikunyumiza obitegeere bikuyambe kakati naffe bakugamba nti nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti omuntu wasoma dhikiri yeno emuwonya kino omuntu wasalira nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah mujjako ahamu yonna gy'abadde alina wayanifi alfaqra
1: n'obwavu ne budduka
0: n'obwavu ne budduka olw'okusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi kakati gwa musaalira omusaalira ina kigendererwa ki
1: oyo n'okugenda yo tugenzeeyo nga tugaziya bismillah
0: tugabe era kutukyali osaalira nabbi ngo ina kigendererwa ki oyinza okufuna yo obudde n'ogandika mmale wane sawa yange namba wasa wabiri nga nsaalira nabbi sallallahu alaihi wasallam anzi katonda anzije mu kizibu kino bameka abayinza okikola kati gwe tukutemeza akatuwuliriza awuliza puroguraamu eno osobola okweyawulira obudde n'ogamba nti kantuule wano nsaalire nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'embeera eno enkutteko allah aginzijemu awo tuluddewo ekko nnyo ndoza wategerekese omugaso gwokuna sheikh atugamba nti yustahabu dhikiruha kyetagisa nnyo okukyogera indal akli
1: mukaseera nga ogenda kulya
0: mukaseera nga kokulya washurubu walwudu wadukhulu lmanzil walkhala
1: okuyingira munyumba nokuyingira mukyoyire
0: kubanga ebyo bya buli kaseera
1: bya bulamu bwaffe bitambulira mu bulamu bwaffe buli kaseera
0: buli kaseera kyabulaga nti yustahabu kyagalwa kyagalwa okubeera nga eyogerwa nnyo buli kaseera omugaso gwokutaano bisimillahi rahmani rrahimu hiya azamu ayati fi lquran alkarimu eno bisimillah kigambo kinene nnyo mu qurani haithu taaddu husna min ashaitani wa hifdha lidhuriya sheikha atugamba ndi okumanya bisimillah eno nkulu nnyo yemu ku kifo ekyawaggulu mu qurani kubanga kibalibwa nti kuba kwekingiriza shaitani n'okufuna obukuumi n'okufuna obukuumi si sitaani yokka naye wa dhuriyatahu
1: n'abazzukulu baayo
0: abazzukulu baayo kakati eyo ensonga nnene ensonga nnene buli musiraamu gyasaana okukola ki
1: okuteekako nyesira
0: naddala ffe abayigiriza eddiini naye sheikh oyinza okugenda mu muzikiti no obuyimaamu n'akubiriza abasiraamu nabaga nti bannange sheikh wonaze agenda kutusomeza naye olwo tugenda kusoma ku bisimillahi rahmani rrahimu buli omu naakwate nga tuze n'agenda kubanga yamanyira bisimillah
1: agamba katonda agenda kumbuulira ki ekipya bujjo ngisoma eranisomye nga
0: oba ne bagamba nti sheikh wona agenda kutusoma tugenda kusoma ku wuzu buli muntu yenaggwamu buggwe maanyi ngatalki tugenda kusoma kikuuzu lwaki kuba yamanyiira tugenda nti kibi nnyo okumanyiira ekintu kifuuka ekitakyakugasa kifuuka ekitalina makulu gy'oli kakati sheikh kyava atugamba nti kyetaagisa nnyo namba y'omukaaga ku migaso gya bisimillah tajlibu biha reaya allahu akbar tajiribu biha ariaya sheikhi wange omuyanga nti ogenda n'osoma ebigambo n'obyanguya nnyo ngaate ffe tuba tuwandiika kakati ekigambo ekyo nkijjukira nnyo naye nkiddamu emirundi n'emirundi ekigambo tajiribu biha riaya kitegeeza nti bw'osoma bisimillah ekuleetako obukuumi bw'osoma bisimillah ekuleetera obukuumi walbaraka tajlibu biha riaya walbaraka fi laqwali walamali bulosoma bisimillah ekuleetera obukuumi n'emikisa mu byogenda okwogera n'emirimu gyogenda okukola
1: kati omuwalimu agenda okusaaza enkya abantu ndaba ino point emukwatako nnyo
0: nnyo
1: tasoma bisimillah mukaddimaago ngaoyingira tandika oba wano ngaolinnya ekituuti nosoma bisimillah allah akuyambako nofuna obukuumi mu bigambo byogenda otegeeza abantu
0: otyo ebigambo nebiruama
1: nebiruama
0: byogenda okwogera
1: nebikorwa
0: nebikorwa
1: nebirunga muluva nyuma ro kusumisa abantu nota ukana nebi byokozo kyo basumisiza
0: ato kitangaza bulungi kubanga ebyo byetunonya era muwalimu asumese dini atenga do kubanga aina ebigendererwa mubemu kubigendererwa beba ntu okufuna byagamba
1: naam
0: tekinyuma eri musomesa gamba ndi nzenzize babulira kiriza kirize atakiriza college eyotebera hadafu ya musomesa musomesa yenna ayagala byasomeseza babitwale nga bwabiba wadde yakasudwe esookerwa ddala ebigambo bitwalibwe nga bwabikoze eki daraja yokubiyeddako kale abasinga obungi babitwale bwe kiba tekisoboka bonna bikola ki kubitwala daraja eddako kale waakiritwala mu kimu mu byowulidde naye oleme kukola ki kuviiramu awo nolwekyo gyokoma okuteekateeka obulungi byogenda okusomesa nga wasomye bisimillah n'abantu gye beeyongera okutegeera byokola ki byosomesa omugaso omulala sheikh agamba nti ajiru azimu ajiru azimu kala ba kumpere nyingi naye Allah ebigambo bino byetaaga byegendereza ennyo buli kiseera mu Qur'ani oba mu hadithi za nabbi sallallahu alaihi wasallama zaatuyigiriza n'enkozesa gigali gyakozesaamu ebigambo boogera ku ajiru azimu ne boogera ne ku ajiru kasira kasiru ne azimu
1: ono azimu empeera ennene kasiru empeera ennyingi
0: ennyingi teziba nnene
1: zibeera nnene naye
0: lwaki babyawula
1: waliwo ne mu Qur'ani Allah akireeta
0: wa indahu ajrun azimu
1: waliwo wano yajjanga agamba abantu ba mirundi ebiri inna lmuslimina walmuslimaati walmuminina walmuminaati naye era akomekereza aya yagamba nti wadhakirina llaha kathiran wadhakirati aadda llahu lahum ajran azima aadda llahu lahum lmaghfira wa ajran
0: azima allah abalaganyisiza abateekedde teekedde
1: obbasonyiwa ati nempeera ennene
0: ate nempeera ennene
1: empeera ennene nze ndowooza yejjana
0: empeera ennene ntikko jjana ntikko ya buli kimu ejjana ye ntikko ya buli kimu naye waliwo azimu nga Allah ategeeza ekintu ekinene ate ekintu ekinene kisobola okubeera walulabyeko sheikhe ku gundi ku golodi
1: mulaba mu bifaananyi naye simulabanga ku maaso ku maaso
0: golodi akantu kasobola okubanga katono bwe kati ngaekibiriiti sayizi yekibiriiti nga bwote bweyenkana naye nga obugagga obuli mu golodi aweza akantu ako kati yo azimu kyekifaananyi kyempadde abatuwuliriza
1: kantu kasobola okubeera nga katono naye nga vali yaako
0: nene mukibayita azimu ate kibayita kasiru byebintu ng'okoze ekintu kimu n'osasulwanga akoze ebisatu
1: ng'omuntu waasaddaaka allah n'amukubisaamu nga weyakuba ekifaananyi kyempeke
0: mu ayati ezo zonna eziri awo nga bakale neetera okugwako fekulisumbulati miatu habba ani ani wallahu yudhaifu.

0: bingi nyo nehenga akoze byo nebyo omugase byetagisa
1: nga ayinamaka
0: ayinamaka ayina omukyala ayina abaana basoma bamuwulira tebalwala lwala ate n'osangawo omusajja y'omuyo oyo ng'afuna omusaala munene n'omulimu gwakola gw'amaanyi naye nga talina byagufunyeemu
1: nga sente zonna zimuyita mu ngalo
0: zimuyita mu ngalo taggwebwako bizibu alwaza omwana akalwadde katono nnyo ne bamusaba bukadde na bukadde naye nga oyo ali mu mbeera eyo waliwo neyalwaziza omwana n'yenga mululuuza n'gumuwa ne bukeera enkya nga amwana yateredde dda abuukabuuka
1: naye ngaono agenda kukozesa kumpi miliyoni nga 23 ajanjaba busujja
0: kati ajiru naazimu kitegeeza nga ofuna kitono naye nga kiri dhahama nga kinene nnyo kati yaazimu gwete wefana ndowooza watuliza bakitegedde sheekhi wange anti gwe bakiikirira kakati n'olwekyo sheekhe atugamba nti mugaso gw'omukaaga mumpeera ennene abamanyi abamu baagamba nti okumanya bisimillahi n'empeera nnene nnyo erimu ennyukuta 19
1: abamanyi basajja nga betoloola obuntu
0: batwala obudde mu kwetegereza ebigambo bya allah subhanahu wataala bisimillahi rahmani rahim erina ennyukuta 19 kakati 19 nga buli nnyukuta erina 10
1: woosazeewo okusoma kulaninogamba nti bisimillahi rahmani rahim
0: kumi kyenda
1: allahu akbar
0: kati
1: okoze katono naye allah nakuwa
0: ajiran
1: azim
0: nolwekyo badu ba allah twaga lwaki tuleese omusomo guno mu puroguramu yaffe eno adawatu ilallah wa khalaku duati teri mpisa zisinga kuba za waggulu ng'omuntu amanyi ebirungi empisa eza waggulu kwe kumanya ebirungi n'okubyettanira n'okubyogera nga byoyogera obikola ki obitegeera so si mujadadin natuku nga toyatula bwatuzi nga sheekhe gwatugenda nti ng'omuntu asoma ki empapula z'amawulire nolwekyo insha allahu taala katukome wano olwaleero kusinziira mu budde bwe tulinawo naye tukakasa insha allahu taala temirundi eginaddako allah anaba atukkiriza tujja kwongera okusoma emigaso gino tugimaleyo ate tukwateku audhu billahi min ashaitani rajimu twagambye sheekhe ntwogera ku bintu ebyabulijjo ebiyita ku nnimi zaffe netubifuula ebya bulijjo naye nga binene nnyo mu kukola daawa yaffe eriffe abantu ne bannaffe aballa
1: barakallahu fiik wajazakallahu khair oli ku 19.9 pal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo program addawatu ila llahi wa akhlaqi duat sheekhe abdul wahabu munnabukuku saafi gwetutambudde naye olunaku olwaleero tubale twogera ku emigaso egiri mu bisimillah omuwange owekitiibwa atanawa kwebaka emigaso nkakasa nti ogitegedde kale gisome biiznillahi tabaraka wataala mu mbeera zonna z'owangala nazo mu mbeera zonna z'okoleramu emirimu gyo oba oliawo allahu subhanahu wataala ajja kuwa obulungi obuyitirivu saamukkiriza embasiibulire wano subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
2: wetu bwebadde puroguramu yo empisa y'omukowooze empisa y'omukowooze tegeera engeri gy'oyinza okusaasaanyamu ddaawa mu bantu ab'enjawulo nga tovudde ku mulamwa empisa y'omukowooze
3: Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pearl FM.
4: Bismillah.